0: zama jowin harku suna binega nwa kuna faitu tuma nyeno igwe raji haten na jogwenu dino wabawo bi 5-1 te labretila di anakulpa ilamba la nubetra winu la wetila nye hantum jiri wedu kiniduna za bineki abon anwen gingari kanki unwa naru kasolu wano wano kagan kweko gonu hewa kulpa igonu ko bine huwa nino ekate bi binega nwa kuna inwen ganda kwe zeno Patrice Talon senari kangisi mekine sintoka za labretila di anakulpa ilamba de ya ko berina kan he I benega no kuna sina kayo la busol woni la watila nyi khantum sina di amun gisio indo khame boni yai na Patrice Talon mfayi fayi di ana burun honi etutuma la watila di gano bani khadi akwene me har me do khame I benega no kuna na la kar kano mai ni ko gonu mo gine ko mai ni kate be beri beri inza ka gan kwe ko gonu la watila di ana kulpa ilamba gingari kan ban wasuba za benena abunta nasaro kamme amun gingari kawo kina premier out beberi beri o gainza kan gonu kote har me do khamme I benega no kunana ne la bari tilari kiu abage no se kabisa premier uturi mun gingari wa win do khamme in win ganna kwa romia do wadai aki solo kulpa ni niko jakwata win la wati la nyi hantumme ibara di kawo kina sina kan na ko se gisi bi ibara na ka banam mefo na mo gine kwe na benen win siyasa an kwe mo gine kabisa naya bol karo in do khamme an win ibara di kawo kina fbf an win gisi in do khamme marcelin bukove Meki na wanwani ukaza Nyo la habari tila dikiu Abagia nwa seka bisa Igwa ya kawo kina asina Menu mba inkaza arukusu Sogolo Yai Talon Ngwegi Amusu Na borfa wanyo Nyezo utulkuna konu moro borum We boro haroboro kuhi na arukusu Mwarizumo La habari tila osu osu anwa sen suni kabisa naya San naba nyene yugunu kumwara ba mekulipa ise Dea kusubasi atenena
1: La habari tila okabu nabili kine Na Jibrila
2: D'hier à aujourd'hui, vos plus belles émotions sur France.

ikoni ile o je olede bene yen ke abojuto abo omo ilu ye an pe ni abpc loyi ewu omi yale ailu olede bene pelu omi yen lo loke gege ba ai o ru pupo nle bene ile o je yen ke abojuto abo omo ilu ye an pe ni abpc pe gbogbo omo ilu ko wa ni itaji an ko si tele ilane abo lati dene adanu emi ati lati di ewuye o wa lipa omi yale kubo omi yale ya ko je ewu laku o le fa iku omi jamba owo ile oba nkan ni wa baje abi ko pe aise lo mbi gbogbo lati a idoti omi fun abo mi ati ti onewi o ile o je abpc npe yin lati tele ilane ye won yo e mo la omi yo ti kokoja abi mbi omi ti yawo tabi oneye ipa omi lagba pupo bete pe omi ne ko jina pupo labi ko ni le ewu laku e mo la ipa do koja tabi oneye omi ti gba lohun bo te je pe oneye en gba lojojumo fi lo loko labi loja ni omi ne le lagba labi ko jina ju ba e fi o lo e mo jo omo labi agbalagbo ko sun le apo labi nle nle e ko briki jo labi egi idai labi egi pebele onjo on ko fi sun bi omi ti be si galoke labo ti nwole e ji gbogbo ni o wa nle o e si lo lese kese laiye abo daju fi ke mo du o omi ne ko po ntene e mo jo omo ko cha lomi agba labi lipa omi labi leti pado e mo mo omi ye o ya wole labi omi ye e so fo ni idoti leti konu pupo e mo gbe nle ye ko le agbon mi abi ile yen ka be ti ami pe o lewu lati gbe nu e e da gbogbo gbogbo owe mi yo che pataki on gege ba owe danimo owe leun owe lewe labi owe mi yo che pataki fi on ke fi ona apo kenye omi ko le wo e toju ile ken bi oga bi e bi ele ko en ba ewe adie malu won lo bi omi ti n galoke pupo e se toju nkan ni mi o pataki bai ewe yen mi onje ati elo ne wi o ke da o ne mana mana do nle ye omi ti gba on bo ke le dene ewu une fa win no li lo bi bo win bi omi ti lo loke ba omi ti gba patapata on oko oju omi yo gba ati on luke ni ke lo be ke wa oko omi ye ko ni eran ni yo ni eran ni labi ye ki ye le wo e gba ro wo to ko pe pe ye ki jo omi ko mu one bi one tubu ilomi e ma wa oko mi ye ona ti wa na ju iye ye oye ko gbe lo ke ti tele ilane ye atuko ati oludayon so fin leyin ojo e ma mo omi loko labi omi odo ye nje be ti fo ni agba ti wo omi ti lo loke lai se omi ne chaju e che ayewo finifin a ogin abi oke ile wi ke ko inu ile e che wo gba lai fun aladugbo won on pataki oni ngbe on luke labi ye on jine si oni odie e ko idoti ko lifo ati ipa omi ye o wa legbe ile wi ati oko mi on ba omi ko le ai che ko ja dada e fi sa ke lo ke nbi oga die owo die ko wa nu we o che pataki on toshi ichane abi bi eni radio oni pil ka e ko wa nu e be ti pe omi ti nlo loke koja o ti hun ile wu labi ohun oni ejo ngbe on lewu e mo che kenken ye kan ton fi wewu kon koya koya ke ko laye gbe be ke da po mo idile ye ngba ona wa lewu on lalejo abi ke lo laye olaabo ye oludayo ngo fi foyin luwaju ewu omi yale ichesi wa kenken se pataki ile o che ile bene ye nche abojuto abo omo ilu on pe gbogbo e omo ilu lati wa ni itaji lati gbe igbese ye ko ni koyin lewu ati lati tele ilane yon la kale on ke le fi daabo awin ati gbogbo onewi on lapapo ona idene iyen lowo ati ichesi dada ale di ewu kubo ka ti gba opo emi la bi e wa na jo labi eni lo yen lowo lo fe e pe 118 ikede ti lati ojule che ile benin ye nche abo omo ilu on ba npe ni

0: da in kini ka allo labarin wun harkan wani yin do kamme numi radio fratente yir waran kakin nin zari yo nabe nendo radio fratente si metega nyo wun huno bakwiko barayo kakin yo na radio fratente na doniya wani wani na kokari tutuma ka gonu kote nyo be ase nyo gonu ko kameza ikwema nan kwe mogini kabisan na an zamani tutuma te koyo amalu ko kwe hanwa salio main ka wun amfani wa ne ndia inwi radio fratente inwi harkusu iba director Rodrigue Azunogwe abon ana make ne za ko kiboka kimi gomini oka nte nyo bine ye bobo nyo na be fo nyo baki ne ya gir waran kakin ninza banna nyo su yinika diniga nyo ma ya kafu usa ma woka yinika kame danziba yinika gumniote nyo na kame zanse abanani woka barfo kilo nongonu katila wadi nkinka ino imprimerio doa kame fuyo na kankintila mwiharaka wanu wanyote imprimerio kadum nkin radio fratenteno tila wadi bon nyo go zeri naruka jiri wa mwin na gumniwa ka woka kilo ngonu za susu ba guru we kaka na guru fo labari wanu mwin igbara dikawu kina kuminote distress doa kame ni nyo waziri naruka mungo mnyo nyenye ogonu kofo yo sama imprimeri yo ni kulpa ise kanki radio fratente yo mbaya kakaki wo kakiru kinya ka radio fratente yo mni haraka wanu wanu yo doka me zama bwombi ni kanki lakari yeti radio fratente ga domi ngonu yo naruka mwin haraka wanu wanu nyena annam ii mwin jirima okwe mwogini liye mwin ba director Rodrigue Azunogwe akinyo beba me kulpa ise nyo ogonu kuka meza ikwe manan haraka di ankwe mwogini gumini wakabini nte dubu dubu ikwe mabana unkulpa ise labari kere ii beni nara labari ka iba dobu nanose nyeno ikwe la kumeri la sabu wanu wanu yo kanza la sabu di nyeno mete sa dede ka nogu nafuyo bile mwafranizi ino odo waka mena mfuku na mwin handora mwin hario ayima magusu tenselo kawi kina pizza au nsinkate deya handora haridi mbati yo dano sali madam ale harizuro kawi kina kukodi debine ponro digi debine kanivodi galumba adam sali ni za handora alfomo alifuba na mwinti yoga farate sen kindam ezaya anabodi deya meri na lasa wano wano kake ezaya anate kwenye nyemom bi na bifo meri buru nzumu nyendi farantu tuma za agbagwa do kamme gormoso kabisa na nyendi fu wanu wanu za gawe takiki ni ya ku tewi kagan kwe kugune zaya na teme de ya saa didi ka nufuku na ameki gira kifo harizure kwe kugunu kayo kina kanivu saa di gota di gano no wimu andoro hario no badambana ka ima fuku na doka mwogu na andoro hari demine fuba na doka mekwene ima omwogu na diasu demine watewo doka mnasubote ezaya meriki asute kwene kamu wakati wa meki nukanza dina kagana tilasi odoka me hawa chini odo abaya kasinti leo ngema naruka borfo meki nekanza inga wagaru mefo
1: aya no kinke imoru mekanisien za paraku
0: de ya imani na noyo no hasima na idi imwe paraku we meri la sabuka nzaza la sabu odi nyeno uka kanivo harizuro ro kamena kimfunu sadi mwin handora wunti yo nyo no kindanda sadi ndandam za andora zibi kulpa sadi mfuku na mwin handora hario ale moyo uka na ima zibi kulpa nyeno kindam za no guna be
1: ba iguna kakwe kaka franizi nori nindono zeri kweko gono bofo monkim kan wentio kanu mo kwe gota ga kifo bofo mongo hale wate mon tio nkim funu an kwe gota don heza na kwe ko bori nkim wuro farani fo kuna makagare mon suni ni kai nan zebu na hew don heza na kwe ko bori atama bifo agono nuka na kumorite don kan bena heori kupai abode don na sario zaka baka asinde ko boron kare an mfata fan tutuma gono kan zumu kadia na mo
0: me o ya zumu ya
1: za police sanite za meri borom naruka o kango kulao na bani do kame nkula azumukite nya na farano kolu borodi kupa ya na jiroite mansa atamade ni kan nandi na hezaya nwanti yo kwe ko gono kadivo atama agona gobo ka ka bankari kadivo ri na tano hari hari zure wato hari maswo wuro na borom fu okuna peso futu do agono de kadivo si hari abakin ton fukuna iyo kai bene na bo kane ta faranize no de kaido kadivo sari ma yako hedayate anate
0: deya ka kwikubaro ya aimano in sharia gana wo ka kirun kinkugo mwin tiyoyo handoro do kamali mun fuban na do kam makinda de bina koyo mun fuban na kifodin wasai makimbadan har zuro diga zaya anate meki ne khunte ka nuru aza handokoboro na farakune nyana gurukunu in hawagaru mefo imoru meki ne
1: emo mama hinga dino na borkino na gwato eteno hari mwem hari magana ni nono boromba won handoro hari omun tiyo ka mowuro e nyan su ni ka pizza te am handoro hari mowuro ni ni to ko pai awon gobo peko gono ka de na won sareo epte aba borom kario yeri bana mbaka gari ni nono ko go wa ngodam mbobo bafo mon gono musika ba wa tekpo mba wa no ka hosa se kuna kadan kanivori kuna to wani nera kwa obine gono ni ni mbaka gari ngo wani nera ni ni with your help, Copay, then come on in the months. No monsoon can in the come on. Be never back when I don't have eye and a quick cobble. There in Nankalaka and his eye. Kimino, Alva, La Savoca, Mary Pesadi, La Savibara, La Savanono, Ikuluma Gana, Sadi, Swaki, my cool curry, Bakagari, Bani Dokame, Ikulubo Gunabanino, Swaki, my curry, Andora Hariodi, Anakin Ganana, Canivo Teme, Nakanivo Tano Harima Ganana, Harima Swoguna, Burunfu Okuna, Alva, Anaki, Barama, Handorate, a Harimoque. Karivono gana no na karivote na karivote no harima gana na ansuuro na mfukuna sari karivoi kuna no niba bafunu nhando hari nwate bofo mongoro wate wen agona tio foka ngi yabte sari mafuna wate wen gurio mo gana ne ne anate me don he zaya wen decision no meri peza na gbero ko kula ona bani do kame dia de nandina kan kweko gono hali zaya kuna suka kin nan zamanu
0: Deya wukan gune zaaga mana labari kera ibeni na arana. Deya kutondo kameno ibato naruka ferikwe inka foka kameto nga. Deya mwini jiburi kawo kina misebo amwini jiburi kuna. Domi mbarano borfokan guna feri biri. Nye feri biri liga moyo kankinera. Baka agar moka burungunu kuba amwini saki unu nkinki. Saadi ba moka suburi no saadi nkinka we. Saki uka burungu badiga sari nide na tata munera burunga sada. Deya inu polisi udiroka nte kame kweto feri kweo di mborinkaga. Hezae bine mgunu kuga ateno naruka uka kiru mbon nkinka na mwari odi. Deya za Pakistan gana deya mkuna mwini afo. Marigantano kaboru inkao nyu ya kweko gunu ezaya ga kabine kameto ngayani liya na hamwagaru mse na nsama kriyeti doa kamede metega kamunu na noba kama kamo ezaya sadede kamoka mbeka nyeno burungu unu kuba amwisa kiyoga moka bine asuburi lina weni ndoni ezaya asuburi ezaya kwene zalu nsina kweko buru ezaya zetele na kweko buru na nyeri sabu gana no sini di ato kriyeti do kame enesa bagiri kakira kweko buru na prezina asosiasyon bene santi ne ya kai mani nara meki na wanano kaza naruka france kina ki ah polisi yoneka mteri bine yona bain ku bara yudu misa dede ka uka kiru moka nsu badi deno na adansaki liga sado mwone ya burunga sada sada abanna kwene modi amu patanti yoneka ima makimba na nsu bana ne ya kama mansa kriyeti kameto borinka diga nangisigina gada vyu dirikuwe ba demetega kaunu nani noba kama labari kerebon i beni na arana labari ka iba kwe nano seni nyeno kuna de irikuwe ba kini o monso tabira doka me de ya girwe du kini iduna ka ibene anabon tazahad nasara yu kamega anwen jingari tabira do kambe duni petu tuma nyonu ke kamba duni ka haraka wanu wanu tedia za kini guru iyaku kukwina duni petu tuma afu munka za parakune doba na afu za sigba na afu za gogunu afu za nufa wandea ifoga na boruga na nekameni haimano kini wa buruma kwe mono mwari independence imu borugu gana o dia diri kwe ba suba madukatoni dia hukuna nyonu mba independence mwini kini mwini haraka wanu wanu yote nindo labari kerebon i bieni narana yungu teknisi u kamentele se wakika neno anabate inkirese akisubana jufro anina kamena ino kamana ajindi hebina alfata nkune kakwe kene da andomu naruka domekine

na mana widore me bakura na buku behembe temini senka alboi tengia giralini bale mwakute bala na babuhiko tomba kate wonora iru kanyenda iru ndia babuhika matonte tatura bana tine bute di wabu stirabu yawa serabu tomba karu di gai wanwa bu gelna salameso uso adaru wala mena bala na bagali babusika busika me unana shukoka dedere yali ingwa me yenti dabal makayala ni nane mbe nusia mma mekire na ibetia na ibetia ni tono irugabu balama na babe mwa tono irugabu ya babe mwa bewe bala ladebu mori nti nkuruko bala ben yabu tebasoka mise bokoto numbira gya miya bala na baba be mwa mi be yesha gire yate mbira gyo mi bala na baka ma tombeda pwe se plu weekend tombira mira bala na baso mbula lukwa baso mbula kwani ba bebe batula mi tono irube baka be dabira ye salame so bube yi bambe galbi kiki amo bebe basa bala me bala kokomi demi mori ya mori me ya bala kala ne za tentu kungianji mori me nansamu mori gia ya bala kanyi pabu saki baso bube wye saki ninu gia sami mi ba yisha bula ye luami ya bala dedela bantombu dole mo to Pakistan gibami bana na bantombu dole mo tombira yensha puriba balana batombe babe nobu doke inkia dola mo yankundere mukunsha dede deben kawene bebe bala masha behenja nisha jimo ye igbaragara mwami bala yenoni do tombe ba mjiare mi mabala na ba kasu kasu me tono yirubiri bala kwen baka da konsa kwa de meme posheru to miso Ernest Gbagidi deben na gilmo wia pehidan ben igbete bwando mbiragia to kama sire bukuro turu winti birabara naba unoroge badandoke maba kwa gbari gbari mandanka wera bale unwene yikum sa dede bansun dori mo wakura na dombo di nko kwenka baraluna mpa mkadman dashe gogia iba kpuro badandoke to batombe babe nobu doke mena ye mena nka yaishira yashimu ya do ya weni shakana mo gushuron sun sake ba ikpuro maka wera ingwa me yenti dabal maka yera ni nane mbe nosia mumma mekiri na yi betia esbe mbira gya bebe basa bara sun don dori birami bebe bara sun don dori ni birami ya bara na basina babuhika me wunoro su koka dediru ya ni bada don wi me tombara la nebuku wewe asha yinugi ba ma haya gi mo me don dori mbira gya me bara la nebuku bebura na buben konte ganu buka nami kwa ne banka gaishi mo yengai bim bira gya to ya bara nduke nsa dede yeba turaba jete bukuru bikia drawi win gereso une wi jete behem berte minigi une wi kun ye nyirumu dumi me baraka ndi baraka ne ne ne banka gaishi momi awo be yensha wi wi nyirumu kaba shire wi hayamu bira yawa wi sumaila uru yakasuru wiya ura na ugari girumu une yi kun wi wa dumi yensha me bepoko ka don dola baye yenye ama me barara ne ban tamasa boko kwen bu komi awo pa yem bonoso mi barara ne bu swe swe pa sokudo wahara ganu nana awo beba kun yenye ame be banka don wina wira na ukonte iki mo mo pami u mo mi yen sa boko kokomi buka tien tire na mame bandon do ke bandon me don dori sa me so pa yan son itai to yeba na ne so kuto bu blisi mi au be wa kun yeba nyirmo bukura na bantama sa de bira bukura na bu yiguna na na me ban nyema sasa yeba mo mi be wi wi sa u nyirmo kama se wi hayagi bira boko sina bawo bengalko bambe anno sinani yiwami babuko mero bisibu beka swadake beba kakiru zabu na nge ntule seka abantile girali bebe su swadake radio fraternite FM 96.5 so jofwa tori wia irikisi ni kosu deme san lab na gmeno kosu mi ya gankesa haba siera beka swadake beba kakiru mankwa siya mankwa asubaya nako namini kuraka duwa yabu say momi idosi uso gusono e te chambuando gusono makasuna suba eturi nanokana
on kwasiya busoro kwindu.